0: motle wa semoya ya satiro ya setšhaba a ke go amagele moreetsi kwa lapeng ke go dumedise mo thulaganyo ya rona ya lesedi la molemirui. Ke bidiwa fela mokgankgara Lopang wa Golobilwe e re kopana le thulaganyo ya rona ya lesedi la molemirui. Gompieno jaana re lebeletse dikgangela tse e leng tsa tlhaga mo palamente ya rona ya Namibia, ga bangwe ba mapalamente ba ngongorega ka tlhotlhwa ya dihutsana mo kgaetsho le seemo sa dithekiso. Tumelela ke kopane le mongwe wa barui ba ba ikemetseng Raetso Thataone Thataone, yo tla ba re hitisa ka pono ya gagwe gore kgang e ruta eng.
1: Ya go dumedisa Harash, ke dumedisa lotlhe kwa kgaso ebile ke dumedisa ba ga tshwana ko magaeng. Dikgang tse di kang malatsi a bogolo jang tse e leng gore di ama matshelo a batho di ka di latelana hela mme ebile di ka ka mmetela, di ka ka tshoganetso. Jaanong ga o ama dipreisi tsa bo dipudi le gone o utlwa di buiwa ko parlamenteng o tsena letshogo.
0: Right.
1: Le gone o utlwa ka ba ba ileng go di latlhela ko dimarakeng kwa gore nyaa kana di gosomane dipreisi ga di sa tshwane le tsone o garoga pelo. Jaanong ga o ntse o reditse ke gore lwantlha maoko a ntse a tla ka di-price ka dilo tse di amang korui ga kere sale ga go simolola maloba ga le ka botlhoko jwa tlhako le molomo. Ga e santse itseditsedi go simolola ntwa ya Amerika le Iran e leng gore jaanong e hepeile ka mosing ka lookwane ka dipetrolo ka di-diesel. Ga ntse e ukwa e le gore di-price ga diwa di-price tsa reng nyaa ke ka gore dilori ga di tswa ko Aforika Borwa di ka go tsaya dipodi ba tle ba seka batla ba pegile dijo tsa dikgomo ka gore ba ka tla ba tseile ba ngamile bolwetsi jo tlhago le molomo. Jaanong e le gore ba tlela gala gonogong gore heme tota heme tota. Jaanong ga ya go utlwa kgang ya ko parlamenteng e reng dipodi le dihutsana kana dihutsana dipodi le dinku gore di kgabaganye di gogiwa madi di ya go tlhatlhiwa matlhoko a tshwanang le pholoso kgotsa na ba ba tshwanang ba re Brusela kana Bruselose. Nnyaa ga di dilaboratorimo tsa goromente tsa bongaka jwa diruiwa ba re dilo tsa bone di robegile ga e le gore o batla go rekisa o batla gore di kgabaganye wena ka noso o tsamaye o go senka dinale tse di gogang o senke motho o reng o reng jaanong o sa tlhaloganye gore mme se se tshwanetseng gore se ka goka se thata-thata jalo gore ba itlhagane ne ba ba akanye ke eng bothata hela yone ke jwa gore kana dilo tse ba buang ka tsone tse ke tsone tse e leng gore e tse motho o montsho bogolo a itsisang ka tsone. Jaanong ke tsone dikgang tse o se ka temo ya re ga o ware wa bua o bua hela o utlwela maba ka podi ya tsela mme ga ona maano ka gore ga e re o isa e sa rekwe ke gore ke selo tse e leng gore se ama moreki bogolo ba e leng gore ke raya morekisi bogolo ba e leng gore ke batho ba ba botlana mo matshelong
0: mongwe mme a se se raela gore jaaka go na le tsone dikgoreletsi tsa gore nyaa e le goromente emang pele ga hena didiriswa tse di maleba go ka digela seemo sentle kampo go ka baakanya seemo se morui wa podi le wa nku go raya gore le ene wa gonang bothateng

0: بقالها motho yo o morui ke yone pei ya gagwe, ke yone banka ya gagwe. Kana gore bana o nwe moronyana ke ga e le gore o na le yone e le gore o ka e akanya le o mongwe e nna ke gone o bona ga go rekela bana photso. Jaanong bofula jwa dilo tse dintseng yana tse ke gore ga o santse o eme bao ba kolotang bone ga o ka seo bare ore ga ke re mebile le ukwele. O ra re ga ke na kgang le dilo tsa gago gore tumelano ya tshona e rile e tla re go lekana o bo nnaya gane ko ntle ga moa ga o santse lo eme jaana kana dilo nama ya tsone e awa ga ke re marisa ga a tsile jaana gore a gore seemo sa diruiwa se boela kwa morago mo goreng di siametse go ka di rekisa di na le mashetlhanyana di bona masentle jaana ga o ntse o ditshegeditse jaana go raya gore di boela ko morago le tsone mme ebile ga e le gore wa dijesa go raya gore di go ja kgetse ko di a go bulelwang gone tlabe e le gore di rekisiwa ka mmetela ba ba reng ba di reka di dintsi gore price e boa gape le gone e wela tlase. Jaanong ke dilo tse e leng gore ga nka ke motho o itse gore o reng ka gore tota la gone bagogi ba tshwana ba tshwanetse ba itse gore diphoso dingwe kana nna ke e tsaya gore gose ke phoso ga ke ke ntha ba gore a rile goromente a buaka e kete o koga mmapereko kana o bereka ka dilo tsa makopo a renya kana tshwanetse go reng malatsi kana ke yone pei ya motho montsho ebile ke yone pei ya mmotla jaanong ke a itumela ba parlamenteng ba buile ba bua mme go tshwanetse gore go bogolo jang ba e leng gore ba na le mekgatlho ya barui ba buele kwa godimo batho ba kokonetsa batho ba tsaya dilo tsa batho fela motshweding.
1: Motshoni, a o tsaya gore goromente ga re emang pele ga re santse re ithunya dinta o tsaya gore ke maipato kampo gongwe boammaaruri ba palelo?
0: Ga nkitla itse dilo di agale dilo di diegile ga kebe jaanong thekiso ya tshona e ntsi theko ya tshona ya dilo tsa tshona e botoka ke kwa Aforika Borwa mme dilo di diegile. Ga tswalelwa maburu ba barui ba le ba ko borwa kwa ba ruileng dinku ba ba ruileng dipudi ko bogote batho ba seka ba tlhola ba di isa kwa Aforika Borwa ditlhabelwe mo Namibia mme ga ba le ba re ba bona ga bana se ba se anyang ga bana sepe botho ka ke ba bonang ga ditlhabelwa mo ao batho ba gote ga e le gore o ntsha dile thataro o ka tlhaba e le nngwe fela ke raya go ntsha go tlhabisa dile thataro o ka ntsha e le nngwe fela jaanong ke tekanyetso e leng gore gotlhelele ga e ka ke emereke le ope ke rete jaanong ga ore wa go bona o ditlhatse e le gore batho ba e leng gore ba mekgamaro ga seo se ke batho ba ba nang le di-share mo matlhabelong one aowa a ko bo Kitmanshop le ko banana rinta le kae ke gore ba go bona maburu ba pulang e kileng yana e nngwe ya ngwaga e leng e le gore bao ba pitikologela ko dikgomong e be e le gore ga go sa tlhole go na le dinko matlhabelo a go somega so go diagetse jalo ngwaga ga ke dira ke 2013 kana gaka ya go ba go iphetla selo nyaa dikgomo TV kana le one pholotso go redisang tswe jang ga kry yano ba bualana ba ba nang le di-share kana diabe mo matlhabelong ke bone ba.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

dumela moretsi ura ke a borobedi ke sorma ma ya saga go sa NBC trelo ya se chabam se se gasang ka thamalalo go tswa mo toropong ya go baba se dikhang ka bokhutswane mo sa gompieno o di balola ke nalopang o lobilwe

go tswana nyana ba batla go tsene nena mo masimong ba njela mabele ke tshwanetse gore ke ba dihele ke ba dihele ke ba logele mana nka ba logela mana ruri ke a belaela la batho ba le bantsi ya le ga keitse gore mme ke batla gore ke ba tshware gore yana e kore phoko ye ke ya mo ipotsang hela jana ba re ehe ke tlala pele ga mante a ba a ipotsa gore mana ke tla ba bela mogatla mogatla o a o simolola ka thobane e metsi mme kwa bohelong bohelo jwa thobane a bofelela mogala thobane e a leka gore e re ga motho a e tshware ebile gore e mo napisa e ya ko godimo gore motho wa teng yo o tla ba tsena a sale a kgega mo phego ga mande pela a tsene e rile ga a santse a tsena a tsenetsenyana ko pele a utlwa sengwe se le tswere mogala wa moga motlhamolala a sala a lepeletse mo moyeng ga ke re gore mo tsapolotse jana e sibola go mo tsubula jalo ebile gore o sala a kgega jana ga ke re o itse motsukududu wa bogologo jaaka banyana ba tlhola ba tshameka ka motsukududu jaanong go leka jaaka kare mongwe mo isa kopele le ko morago yo mo kgorometsang boko senopo mo kgorometsang e le maano a ga phokoki phokoki o tsameka le phokoki ga mante pela a sa itse gore a reng ga ke re mogala o mo ngapela ko pele ko morago ga ba simolola le poko yo mmashe yo o ntshware ke santse ke itimetse a ntshwara ka mogatlha wa gagwe pela e le gore jaanong wa lela jaana poko jaanong wa le wa kama a se mo teng ga mante ga phoko jantse a lebile pela phegonyana ya tla go gokanyana gagwa jaanong ga re o sheba pele o sheba pele yaka e kare mogala wa mogotlha o mo jesa pela nkadile nkadile ke ene motsukududu jana kare phego ga e goka jana ko gore na kopele a ko morago nako tsoga ke re banyana bone ba ja monate phoko ke nako tsewa o akgana o fule ka ditsego pela nako tsewa a sa itse gore a die jang a ingaparela a re kore wa ragaraga a re kore wa kua a noka thusiwe ke mang go sena ope o ka mo thusang jaanong pela jaaka a tsubutswe ke mogatlha ono ke gore mo phego mo o ne a yakwa yaka e ka re mongwe wa mo kgorometsa mo go sena ope o mo kgorometsang pela e le gore jaanong nako tse ga itse gore a die jang man a re kore wa ragaraka a kgaratlhe a itsheneka a ngapa-ngapa owai go sa thuse le ga e le sep ga gone po ka mo thusang ko morago pela ga a sa a inele gore ruri o tshwanetse gore a swe a ipotsa gore o e mo go raya gore go lwa tshwanetse gore ke loge maanoa go raya gore ke tla itesala ke swa hela jana pela ko morago a itlhobogela re mme go raya gore ke loge maano ke bone gore nka galola jang jaanong bonana e kare ga ape e tla go tshimolola e jalelo ko pele e tla utlwa gore pela o di ile jang gompieno ditlhamane tsa gompieno di helelang go siame bonana lo tsamaiseng tla utlwa ba

Konono eno ke nako ya go bua ka go itlhokomela. Gompieno re lebeletse botlhokwa ke go nwa metsi go ka diragalang fa ngwana a sa nwe metsi. Ditlamorago le dilo tse dingwe tse ileng gore ha o bona di diragala mo ngwaneng o tshwanetse wa itse gore ngwana o tlhoka go nwa metsi. Jaanong ba re fa ngwana a sa nwe metsi a lekaneng o tla felelwa ke metsi mo mmeleng. Me seno se tla dira gore a nne le matshwao a jaaka lenyora le le feleletseng, letsapa, go tenega, go fapoga tlhogo le go opiwa ke tlhogo. Ke dilo tse ileng gore wa go di bona di diragala mo ngwaneng fa ngwana a tlhoka metsi mo mmeleng. Go tlhaela metsi thata mo mmeleng go ka dira gore motho a nne le molomo o omileng. A seka a lela kampo go tlhoka dikeledi. A nne le matlho a sa bonaleng sentle mme le gone pelo ya gagwe e ka itaya ka bonako. Mme a seka a ntsha motlhapo o montsi kampo e ka nna wa mmala o serolwana. E ka baka mathata a boitshwaro mme fa e sa alafiwe e ka nna kotsi mo botshelong jwa ngwana. Bonono jaanong ha re tsena sentle mo go tswane ditlamorago tsa go sa nwe metsi mo mmeleng le mo boitshwarong jwa gago. Re bona jalo ba bua thata ka gore maikutlo le maatla a ngwana a fetoga. Ba re go tlhaela metsi mo mmeleng gantsi go bonala ka go nna botswakga go tenega kana go nna le letsapa le le feleletseng. Jaanong fa o bona gore le wena o na le matshwao a tshwanang le a o tshwanetse jaanong wa bolela mama ore mama ke tlhoka metsi. Matshwao a mmele a mangwe a e leng gore o ka go lemoga jalo gore motho yo ga a nwe metsi ke yone molomo o omeletseng kampo o kgomaralang ga kere. Mme gape ba re fa ngwana a sena metsi a lekaneng mo mmeleng o ka bona gore metsi a e leng gore ngwana wa ntsha mo mmeleng wa gagwe metsi a gantsi a serolwane se se tseneletseng kgotsa a borokwa ga kere. Jaanong ke dilo tse e leng gore ka go bontsha gore ngwana yo ga nwe metsi sentle. A re lebelele gore dikotsi tse di masisi fa go sa alafiwe ka bonako go tlhaela metsi thata mo mmeleng ba re go ka baka gone jaana go senyega ga ditokololo tsa mmele. Go senyega thata ga ditokololo tsa mmele go ka dira gore diphio di senyege kgotsa di palelwe ke go bereka sentle ga kere. Jaanong go gongwe ke gone gore go gobara ga boboko kampo loso ba re mo maemong a sa tlwaelesegang a feteletseng go ka baka go wa ga boboko kgotsa loso mo ngwaneng. Jaanong ha o bona gore nya kgang e masisi ngwana yo jaanong o kware ga a sa tlhole a kgona go ema kampo go ka dula ka ntlha yone ya go ka tlhoka metse mo mmeleng o tshwanetse wa itela ngaka mogala jaanong kampo o tse ngwana yo o matabogise ko bongakeng ga kere. Gape le gone hela ga o bona o kware iman ngwana yo kano o kare ga a sa tlhole a nna le kgatlego mo dilong tse dintsi yano o batlala go nna le ese a na robetse hela o kware o kware ngwana o simolola bokopa o itse gore jaanong ke nako yone o tshwanetse gore jaanong o mo tabogise ko dingakeng ga o bona gore ngwana ga rota mo ureng tse robedi o tshwanetse a isiwa ko ngakeng ga a sa rota tsatsi jotlhe. Pele ga dilo tsotlhe jaanong tse tsone tse jaaka gone go gobala ga boboko le loso jaanong pele ga di tsena o tshwanetse wa isa ngwana ko bongakeng ga kere. Bonono ke akaretla re ithuta gone jalo ka botlhokwa jwa go nwa metsi. Re tshwanetse ra nwa metsi rotlhe re le ba.

0: panana e tla kwa bokhutlong thulaganyo ya rona e monnotenote e re rutang golo go ntse ka dikgantsa bana tse di thusang bana gore ba gole sentle ga kere jaanong lo tswa go utlwa jalo ditlhamane tsa rona re bua jalo ka go itlhokomela ga bana ra ithuta ka tsa madi ga kere mme gape re ile ra ithuta go le go ntsi mo mafokong le dipolelo tsa Setswana jaanong ke nako ya gore o simole a re bapai ke lerata go go tona tona tona tona tona tona tona tona jaana bapai mwa o simole a lo rata go
1: hey,

Dumela mokgaetso, ke a go amogela mo bekeng eno. Nna ke BDF Kautile, ke thulaganyo ya rona ya setso. Mo re kopana mo bekeng o lengwe mokgaetso, re lebelela tsa rona tsa ngwao. Mme hela mokgaetso, go bua ga rona ka ngwao ya rona ke se e le gore ga nka ke re ba re amela ko morago kana re ba ra emisa. Mme hela se salang ke gore le wena o le moreetso ko lapeng o na le boikarabelo jwa go tlhomamisa gore mme a re tshwaraganene go ka bopa le go ka aga setso se sa rona. Ka gore motswana re sedikwa ke ntšha pedi ga se thata, go raya gore ga le wena o tlisa ga gago le na ke tlisa ga me kagano ka kgasong, re ka kgona go ka aga ngwao e ya rona. Ditiragalo di dintsi tse re di utlwang, tse re di bonang di diragala, mme fela go santse go na le gore nyame go gongwe ga le re helela re ntse re na le dikgwetlo tse re di bonang tse re kopanang le tsone. E dikgwetlho ka tsone le bontlha bongwe jwa matshelo a rona. Jaana ke re mo go la gompieno mogaetso ga ke a go begela sepe mo thulaganyo ya rona ya setso, mme ke tsa gore re tla tsamaya re itisala le mino wa Setswana jaana mogaetso go fitlhela re wetsa thulaganyo ya rona. Re tsa gore mo bekeng e tlang ke tlabe ke go begetse sengwe. Jaanong ke go laletsa le wena ke go gwetla mogaetso ke re nna bontlha bongwe jwa thulaganyo ya rona ya setso, re kgone go ka aga puo, re ka aga ditsamaiso tse di farologaneng tse le gore gangwe le gape Batswana ga re kopana mo ditiragalong tsa mahelo a beke re be re gopola gore nyame se ga rona sa reng. Selo se sengwe le se se botlhokwa ke gone gore go bua puo ya rona re kopane re le Batswana le gone ke selo se e leng gore se rotloetsa puo ya rona. Jaanong motho no kare se ne re ga re kopane be le gore ra tshoma mogaetso ka gore Batswana jaanong ke batho ba ba itseng dipuo tse dintsi tsa batho ba bangwe, mme jaana gantsi thata o fitlhele ba tshoma le go bua dipuo tsa batho, mme jaana motho a sa lemoga gore ya gago yone o e bua mo go kae ka letsatsi. Go raya gore ga motho o ka emelela mo lapeng o le kelotlhoko o bona gore o tsogile mo lapeng a o dumedisitse ka Setswana kgotsana ka puo e sele, kwa tirong ga o dirile Batswana o dira le merage e sele, a letsatsi le ka phirima hela mogaetso o se o bo o bue puo ya gago, kana gongwe o e bua ko lapeng hela kana nako ngwe le gone ko lapeng ga o e bue ka gore ba o agisantseng le bone ga ba bue puo ya rona. Jaanong ke re ke go tlogela ka potso ke mogaetso gore ipotse gore ga letsatsi le tlhaba o tsoga o bua puo ya rona ga kae ka letsatsi, ga kae ka letsatsi, mme le gore tsatsi lotlhe o heta ka yone ke yone e o e buang, go raya gore motho kare o ka ipela selekanyetso sa dipesente gore bo kare wena o bua puo e ya rona Setswana dipesente di le kae mo letsatsing. Ke bua hela ka letsatsi le lengwe go raya gore le wena o le motho kana wa ikakanya hela wa ikala o le nosi gore nyame nna ga ke tsoga a o tsoga ka puo ya rona, ba bangwe ba re ba lwara ka puo ya rona, bangwe ba re ba lwara ka Sekgowa, bangwe ba lwara ka dipuo tse di harologaneng. Mme ala wena ka bonosi jwa gago o tsaya gore o dira mo go kae mo maitekong a go godisa le go etleletsa puo ye ya rona.

Go ntse le mogaetso ke aka ke santse ke na le wena mo thulaganyo ya rona ya setso jaaka ke boletse mogaetso ke re mogola gompieno ke tlabe ke tsamaya le wena la ke yana mogaetso le go itisa ka mmina mme hela ke ne ke go botsa ke re o le motswana wa gaetso o bua setswana se sa rona ga kae ka letsatsi le gore a o kgotsofetse ka mo o buang setswana ka teng ke tsaya gore go na le bangwe ba e le gore letsatsi le tlhaba le be le phirima go bo go heta be ke a sa bui puo ya rona ka gore o agile le batho ba e le gore ba sa bui Setswana. Ee, mme hela ha e le gore letsatsi le tlhaba le phirima o ka re o bua puo ya rona dipesente tse kae mme wena o bo tswa o ikatlhola gore mme a go le kale kana o tsaya gore nyame kwa re go gongwe Setswana se sa rona se wa se itlhokomologa kana sa leketla ka gore ke one maiteko le a re ka dirang go leka gore mme a re bueng puo ya rona ha re kopane re le Batswana.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

tšhono e kgolo mo mafulong le temong mo bontsing jwa mafelo a kgaolo. Kaholongo o oketsa ka gore projeke e tla tlhoma dikolo kampo dikolo.

0: dumela re tsela tsiwa SFM ke bogabe go amogela jaana ke gore a kere ya thulaganyo tsa rona mino wa rumba moretsi wa me ke gore a kere ke gone mo re tla re tlang go bina mino wa kwasa kwasa moretsi wa me ka e go bihlang le teng ke bogabe go amogela ke gore a kere motho a betlhae ke tla go di tshware tse jana ditlhamo tsa rona tsa tlwaelo moretsi wa me tso tlhang di tlwaetse gore jaanong ha re bua jana ka muhuto wa letsatsi la matlhatso ka e go bihlang le teng gore jana ba mpitsa fela ba re Donald Bosing Tshwaro mam pudu wa tsone ke ba gapetse go amogela ke go tsaretse yana enchancha gape ya ga VIP obligato mretsi wa me ke go ra tere ke se sheng fela gore jaana me ene le Saison le eno se tsa ikholagantse le na re bana le album encha ile gore bona kong ele bone ba setse ba batla go e gollwa gore jaana ba setse ba bereka ka yone looking forward to that one motho ka reng gore jaana ga se ya go betle nna se ba ile tsebe utla fela fa ke go neela mang monde arabe ba re kingombe gore jaana mosimane ole o ile nga opela se tlhopa sa ga Kofiolomide moretsi wa me ba re le o tlhokafetse jana mogare ga beke a ema pelo e seng Kofiolomide re bua jana ka mongwe wa ba baneng ba mo opelela moretsi wa me le ene o tlhagelela jana
1: monde ya
0: fela fa
1: monde ya beton monde ya bénéfice moko oyo ezanga na 99 po akoma 100

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

lelapa la kgwebo mo sekolong Victoria Sifeta o ne a romela molaetsa o ikokobeditseng ka WhatsApp a kopa ditsala le batho ba ba eletsang sekolo molemo go thusa ka go reka dikhalkuleitara tsa baithuti. Mo karabelong ya gagwe Nampower e ne ya neela sekolo dikhalkuleitara tsa saene di le 740 tse boleng jwa tsona bo fetang didolara di le 262. Morutabana mogolo Mosiwa Mowa a re bontsi jwa baithuti bo tswa mo metseng e mo go yone di diriswa tsa thuto di leng thata go fitlhelelwa, ka jalo mpho eno ke peeletso mo isagong ya bona. Tlhogo ya Nampower Foundation Otilie Muyoro a re kampane e ne ya tshwenyega morago ga go utlwa gore tsotlhe tsa diperesente di le 80 go fitlha 85 tsa baithuti ba sekolo ba ne ba sena dikhalkuleitara, se se neng sa ama dipholo tsa bona mo dithutong tse di jaaka dipalo, accounting le physical science. Dikhalkuleitara tsotlhe di tla laolwa jaaka didirisiwa tsa sekolo tse di dirisiwang ke botlhe gore le baithuti ba jaanong le ba mo isagong ba ne le mosola mo mphong eno. Dinaga tsa Caribbean di kanne go dirisana ka botlalo le Aforika mo maitekong a yona a go batla tshiamiso ka ntlha ya bokgoba jwa maAforika mo kgwebong ya makgoba ya Atlantic. Tonakgolo ya Barbados Mia Motley o tlhagisitse leano la dintlha di le 10 le Caribbean la tsamaiso kampo la tshiamiso ya pusetso kwa kopanong e kgolo ya ditshupo mabapi le tshiamiso ya pusetso e neng ya tshwarelwa kwa Agra, Ghana mo bekeng eno. Leano leo le tlhalosa mabaka a molao le a maitsholo a go batla pusetso go tswa mo dinageng tsa Europa. Dinaga tsa Europa ka ntlha ya kgwebo ya makgoba ya Atlantic le tsotlhe tsa phediso ya merafe ya tlholego le akaretsa dikopo tsa maitshwarelo a semmuso go busediwa ga tsotlhe tsa setso, maneno a boitekanelo jwa seshaba, thuto le katiso, go phimolwa ga dikoloto le dituelo tsa tshenyo e bakilweng ke bokgoba. Motley a re kopo ya pusetso ga ya tshwanela go tsewa jaaka mpho kgotsa kutlwele botlhoko, mme ke kgang ya tshiamiso a rotloetsa Caribbean le Aforika gore di seka tsa inela. Go feta maAforika a le dimilione tse 10 ba ne ba isiwa ka Caribbean ka dikgoka jaaka makgoba a maEuropa, se se dirang gore kgwebo ya makgoba ya Atlantic e nne phudugo e kgolo go gaisa tsotlhe mo historing ya batho. Dikgang tsa rona fa di tswelela. Dikgang tsa semmuso tsa Lebanon di bega gore ditlhaselo tse dišwa tsa Iseraele mo borwa jwa naga di bolaile batho ba le 5 le fa gone go na le ditumelano e ntšha ya go emisa ntwa magareng ga Iseraele le Hezbollah e tshegediwang ke Iran e itsisitsweng letsatsi le le fetileng. National News Agency ka bokhutshwane NAA e begile gore Iseraele e dirile ditlhaselo tsa sefofane mo mafelong a fetang 12 kwa borwa jwa Lebanon morago ga bosigo go fitlha mo mosong ono. Bontsi jwa tsona bo le mo lefelong la Nabatin le tikologo ya lona. E begile gape ka go thontsiwa ga Nabatin le dikarolo tse di dukologileng ka dibetsa tsa marumo, lefelo le ntwa e neng e tsepame mo go lone mo malatsing a bosheng. Modiredi mongwe wa Amerika o boletse ba dikgang tsa AFP gore go fitlheletswe tumelano ya ka bonako ya go emisa ntwa magareng ga Iseraele le Hezbollah ka thuso ya babueledi ba Amerika le Qatar morago ga dipuisano le Iseraele le Iran. Moemedi wa Iseraele kwa Amerika o rile naga ya gagwe e tla tloga tumelano ya go emisa ntwa fa Hezbollah le yona e ka e tlotla. Moreetsi, dikgang tsa rona di felela fa, tse di latelang ke tshokologo ya gompieno ka ura ya bone.

0: Dume madume moretsi montle wa se ya sa tirelo ya setšhaba a ke go amogele ke go dumedise moretsi kwa lapeng kopana le mokgankgara lopa wa golobilwe ke thulaganyo ya rona mogaetsa ditherisano gompieno jaana re tseele kgang tse pedi tse di tlabehe ya go utlwa ka tsone kgang ya ntlha ke tlabe ke kopana le mogokgo wa sekolo sa motsomi Maitso Meji Margaret Gauetse re bua ka bophepa jwa sekolo re bua ka dikgang tsotlhe tse di amang sekolo sa motsomi kgang ya bobedi mogaetso ke kopana le mopolitiki wa kgale Raetso Thataone Thataone re tlabe re lebeletse kgang ya bafaladi kwa Aforika Borwa mogaetso jaaka bakgerisitswe bakgerisiwa ke setlhopha sengwe go tswa kwa Aforika Borwa ke tsone tsa rona mo thulaganyo ya rona ya ditherisano a re ikemisetse go tsaya kgang ya rona ya ntlha.
1: Ke a dumedisa bareetsi, ke re ke nna mme Megi Margaret Gauetse mogokgo wa sekolo se se botlana sa motsomi. Re bone baeng ba batlang go utlwa gore tota mo motsomi re le ka jang. Mo motsomi ke gore hela nna ke se maitemogelo a me re na le value e leng gore he beile ha re bophepa ke nngwe ya di-value tsa tsona go raya gore bana lehelo yo mo go yone sengwe le sengwe re leke ka botlalo gore re nne phepa. Jaanong ga ke re re setlhopha re bereka mmogo go raya gore thito ye ko e ne e tlhongwa gone ala bana ba simolola sekole se sa motsoming ba e tlhomile sentle ene yo o tsenang o a rutiwa gore ga motsomi ga ke jaaka he diga and-e ke se se kgatlhang gore bontsi jwa babereki ba tsona ba ipela ka ntlha eo utlwa ba re ga motsomi ke jaaka he dira so ga o mongwe a tsena o a gakololwa o a bolelelwa gore ga o le ga ga e le gore o se kopa o botlogele ko ntle ga he a tlhatswa ao motho wa rre ao motho wa ba bapalelwang ba tsamayang utlwala motho a re ke seng ka transfer ka gore ga ga gona gore motsomi o unique jana gore di-catering matrone tsa tsona ke batho ba borre bakwaledi ba tsona ke batho ba borre so ga motsomi ga ga gona gore ke motho wa mme ke motho wa rre ga e le gore tiro wena o dulo a re ke tlhoka tiro o tshwanetse o dihe tiro eo
0: mogokgo re hitise pele hela gore sekolo se sa motsomi e le gore se tla nako e kae se thailwe leng se simologile leng mo nakong e re bua ka sekolo se tlogetse mo go kae gongwe se agilwe maabane hela jaana ke ka moo se leng phepa yo mongwe o batla go tlhaloganya la dilo tse
1: sekolo sena sa motsomi ke sekolo sa maloba na maloba ga re bua ka puso mmuso betswana e ne e le sekolo se se botlana se e leng gore nako eo bagogi ba rona bana ba se agela.

0: le o dira leswe yaano lo laola jang bana gore go nne jaaka go ntse jaana
1: ngwana wa buisiwa ene ga o bui gangwe hela le ngwana ha ho sitse wa mo atametsa gone ho ngwe moraora wa bona jana a o dihile sentle nya yaanong ba akanya ga he dihi jana se kwa tlhola o di a kere e ke gore ha ba hosa wa he tswelela hala hentse e bua le bone he ba gakolola ke bana batla dira batla hosa ya kana kongwe ha ba ba bogolo ya ka bana ba basimane hitse gore ba ntse jang ha ke utlwa gore bana ba basimane ba he sukudisa ga ba go flush di toilet ba ha tsama hele management ya go dula le bone re ba putego he utlwile jana a lo itumela a go akgatla me ho sna go bua le bone o bona petogo ke gore hela ono ba gakolole ke bana ba tla lebala ke ra la ile tshona bagolo ko mebere kong tsatsi letsatsi ha kopana go gakololana gore sekola lebala se so ke mokgwa mongwe o e leng gore ha leka go ba gakolola kgapetsa-kgapetsa
0: botsadi le school board le lona lo le badiri ba sekolo se a lo bina pina lengwe hela ha lo bua ka kgang ya bophepa ha sekolong
1: ka batsadi se se rokoetsang ha bana ba tswa ba ya magaeng out weekend ka di holiday ha ngwana a bua he batla go bona gore ngwana o tswa go gae mapae a tlhatswitswe diaparo di tlhatswitswe moriri wa ngwana o kamilwe o tlhabe o beutswe go na le batsadi ba ba bontsi boadi mme go na le hale o tla re o bona ngwana o bolo gore yaano bua o raya supervisor kgotsa child care gore hela sheba motho o watogo gore o ka go dihang ka ene ka jaanong o ga gong ena go na le ba bangwe ba ba e leng gore ba leriwa ka utlwa molao le ga e le gore motsadi ene wa gore ngwana wa gago o kae ga ba shebe mme bontsi ba leka and ga o bua le bone ruri ba leka yaanong go ba ba ba sa diring batsadi ba wa ke ntse ke gatelela ke re ngwana wa ipela ka diaparo tsa sekole ke sengwe se e se gatelelang gore uniformo ya tsona e so cheap mo pepe hela se wa tsone re kopa batsadi gore bana ba tsona ba nne le uniform ga go le mariga jana re tla re kopela leitlho go se rameyang ka o apola ngwana mme ya kopa batsadi ka tswetswe gore baeng ba tla nako nngwe le nngwe sekolo se be se le sentle jaanong ga se tla batho ba botsa gore jaana ga bangwe ba le pinki bangwe ba le orange bangwe ba le ke eng so ke shwentse ga irang batsadi re jackete o e rekelang ngwana e o e jalang ko sekoleng ba tla e ntsho le e navy blue sentle ke navy blue mme ga bosio mo storong tsa e ntsho ba tshwane e seng gore mebala e mentsintsi
0: mogokgo re santse re bua ka sekolo sa Motsumi dikgang di rutile go tswangwa ga itsileng gore kante sekolo se re buang ka sone se ba na le thulaganyo ya go kgobokanyetsa sekolo madi le go keteka dingwaga tse 40 maitsho re santse re le mo temaneng e a go santse go eme jalo a lo santse lo ikemiseditse jalo
1: re tsweletse re simolotse ka ngwaga e hitileng re tsweletse ene re sentse re tla tswelela le ngwaga e tlang motho wa o khutlhela ha ile gore se o no se ikaeletse o se bone he kete ka 40 ngwaga e a gore sekole se budile di me ya no gore se budile di kgoro ka 1982 gore gore ke re itlang ke 45 so ngwagae go kete ka 40 years letsatsi ke weekend ya di 2 di 3 di 4 tsa October me jaanong go kete ka gore go kgaogantse lwantlha re simolola le dikole tse dingwe tsa o maheke mo bohelong jwa September mo e leng gore ka ba re na le tournament ya dikole tsotlhe tsa o maheke se di tla ikwadisang go tla go na le seabe mo tournamenteng e go tswana mo bekeng yewa e ka ba re na le metshameko nyana le bana ba rona ba ba mo sekoleng gone jaanong e be he bone he hetsa lenaneo la bone ba ya magaeng ka gore weekend e wa ke out weekend jaanong re bula hostel gore borrelo pa ba maloba.

0: mamratwa kgosi ya ba.
1: Go tsogile kharuru, go tsogile le suka suka magareng ga baagi ba Aforika Borwa le batswa kwa kana bahaladi. Mme thata gape batho ba go lwang ka bone ke ba e leng gore ga ba latefeletso ya boagedi mo Aforika Borwa. Batho ba go na le dipopelelo tlhala tse di masetlha kanong le gone ba beile letsatsi ya makgaolakgang e le reng letsatsi ya makgaolakgang baba ba batletse ka kgoro, ba beile letsatsi ya masomeaadingwaletsi a le masome a mararo mo go sete bosigo. Ee, ga re baba ba batletse ka kgoro ba re sengele ba tla ona se pisese ko keleng dinaka. Ke gore mare bagaladi ba ba tseela mebereko, ba re bagaladi ba ba ba tseela diphatlha tsa bana ko dikoleng, ba ba tseela diphatlha ko dikokelong, ba ba tseela diphatlha ka lehatshe ko bonnong ke go ya ka bo diploto di-erfe, ba ba tseela dikgwebo tse.

0: ka go tlhagela mo Aforika Borwa a le gona tla bo go te jaanong ke tshiamo ya go ka bore o baakantseng o ntsha mathata kwa o a isa kwa ee jaanong seemo se ga se ke se di welang jaaka re se e bone mo matshelong a segompieno a re ore selo se diagala kgakalakwa o bona fela madi a kgoa a tla go go tlhelegela o siwo ko o motsweding
1: mongwane ara mme boeteledipele mo dikganyeng tse ga ke re go a bo go lebeletswe gore kante ke anong mongwe lehatshe ene a ga a tsibogele kgang e ka tsela ngwe e rileng e le tautona
0: tautona wa Aforika Borwa jaanong le ene kanong na le mo dikganyeng tsa gagwe fela tse di tsamaalana le tseo
1: mongwane
0: jaanong le ga a itse gape anya e bile tse ruta ya mo maleng ee jaanong ga ngwana a simola gore thata a itse le wena ee o moraya o reng kana le ga re bua puong e le ntla fela utlwa go teng kana le ene o tloga a lelelwa ke diaka bo itla a utlwa a bua jana ee jaana le ene wa gomagamediwa wa sekisiwa jaanong go kolobona kana ga e tshela ke diagente ko pele diagente ko morago ee go tla tsena de jaanong o gagamotse jantsha tlogo lwena o balelwa mo dilong tse dilo tsa Aforika Borwa ba bangwe fela ba bantsha le bone ba tshisitse medumo bo malema le bone ba balelwa mo dilong tse ee jaanong ke gore presidente jaanong mme le ene gala boammaaruri fela go bua boammaaruri motho ga sa mosimo o tsidise fela go katosa lentse a le utlwa go teng ka se dingwe le wena o iphosise motho ee o iphosise mongwe fela gore o nya ke fela gore o la le kgakala o ka mama a mophantsha nnyaa ore o kate o ka nna monate ete o karenge tsedi bokgwa bobobe
1: mongwane
0: motho ga nna bokgaa gona go nna bokgwa bo yolo kalo ele o maeteretse pele sanetsa se dingwe aba ene o iphosisa motho ee jaanong ke gore ga kese jaanong le bone ga e le bone ba ba mo dikologileng botlhe fela ga o ntse o reetsa ditlhekisiwane tse di ba di sekisang yantse ga gona o tlo alogang wa bone ga gona ee go simologa ka dikomisi tse dintsi di ikaetsele tsa mzondo kana tsewa bangwe le bangwe fela mongwe le mongwe leina jago le
1: badilwale
0: badilwe mo teng jaanong ke gone ga e leng gore bolaodi le ga ebile ore o na le o baya melao mme jaanong melao e le wena o e kola motswana a re molakgosi o ba ikaela wa o baya molao tse ore wena ka moso jaanong oa bua oa bua me a o ego ukwala o bua apmakwa utlwame ga a feletse lentse
1: motshweni a kganye gantle e dira gore ba bangwe jaano le bone kwa magatsheng a boagisane gone kwa Aforika Borwa kwa kampo mo Aforika ka kakaretso le bone ba simolo ba re hee le rona helo beele lo itlho mo Aforika Borwa ga e le gore jaanong lo kgedisa ba ga rona ka kong
0: se se ka iwang sa elwang konke ke ba bangwe nnyaa kana batho ba le ke go bua kutlobotlhoko fela ga gona batho ba ba tshela ka dikhamphane tse di tswa mo Aforika Borwa mo dikhamphane tse bo Shoprite dikhamphane tse bo Spar dikhamphane tse bo MTN tsa diseletse dikhamphane tse tsa bo Old Mutual bo FNB dikhamphane tsewa tsotlhe go na le dikhamphane di ka tshwara 250 makgolo a mabedi le botlhano tse di kadileng ka Aforika bogolo mo Aforika yo o borwa yo go itlhelela ko bogaring jwa Aforika maaka ao.

Batume mretsi wa tiwa SFM ke bo ga bjoga mogela jana mo tsatsing la gompieno thulaganyo tsa rona ya mino wa rege mretsi me tsona jere kae ka pakai ko e bitlhalang le teng gore jana ke boitumela jo bogolo gore nna le wena re bo re tla re bo ga bere kopana gore jana a ke tlo jona le jana ka bugzane thulaganyo rona ya mino wa rege mretsi me le ba ntse ya lo jo ra jere tsa nyana jana mixi e la tlang mretsi me tsa gore tota e tla tswa ya go kgotsofatsa go ya ka lenyora la mino wa rege motho o tlang le tlholegeletse mretsi me utlwa fela fa

tlhoko go go selibusetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

a ke khatela pele mretsi ka dikhantsa ga go tsa metshameko re lebile motshameko ole wa NFA Cup semifinals ono dirwa gompieno win to kukwa independent stadium ka ura ele ya Bolishome rile ra bona matshameko fa gare ga setlhopha sele sa Commerce Nampole le setlhopha sa Commerce Nampole le setlhopha sele sa Julino Athletic ke setlhopha sa basadi sa bomme. Mestra Pasela sa Commerce Nampo Ladies si le sa fenya yalo ka notse pedi fa Jelino Athletic Ladies ba la tlhagelwa ka le fela se serang gore sa Pasela sa Commerce Nampo sa basadi si le sa e kapela jalo le felo space mo go tsena finals Windhoek City le Mighty Gunners setlhopha sa basadi se ile sa tshameka ka ura ya bolesome le bobedi fa setlhopha sele sa Mighty Gunners sa bomme se itaya a bona mothago tsa go tshuputsa mo mmungana setlhopha sa Mighty Gunners se ile sa dira yalo setlhopha sele sa Windhoek City FC ka notse nne golele fela ke dikgang tsa gago moreetsi tsa metshameko mme na le wena re tla re tswelela hela gone jalo ka tsone re gonela metshameko ya borre e rile ra bona setlhopha sele sa Mighty Gunners se tshameka setlhopha sa KK Palace ka ura ya bobedi Chapadi le datsa mika maleka 0-0 le fela mimi na kwenye re bana chapa sela sa Yunama se klasa tsa mika le chapa sa Okahanja United kidi chapa sa Borre mimi na kwenye haisi kibone di polo tsa gone jalo mena lwana ra go tswella mretsi re lebelela metshameko e mengwe ya selegae

duo ka metsotswana ele ma shome a martar le botlhano mo metshamekong wa sejana sa lefatshe sa monongwaga me Paraguay ene ya kgona go fenya Turkey ka no ele nngwe go le fela ka la botlhano morago ga go tshameka motshameki yoning ale kwa tlase ka halofo ya matshameko 1 man down.

0: princess.
1: Bara tlhopasela sa Japane se ne sa ikatisa mo puleng enye kwa Monterrey ka labatlhano pele ga motshameko wa setlhopha sa F kgatlhanong le Tunisia kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026 sa FIFA. Ano ke matshameko e leng gore ke ne ke go tshwaretse yone mo go tsone tsa FIFA World Cup. Jaaka re ile ra bona Brazil a fetagale ka no tse tharo a itaya setlhopha sele sa Haiti.

ni e seng di flegteile di flaga tsetsa di country tse di farologanye e bana ya no bare ona na le se diriswa se se khonang go tsewa ka le tshogo se seneng sena le di brush le di paint tsa mebala e farologaneng a heta yana a thusa babogedi go ka go ka jamana a temele gone go itumelela hela ditlhopha tsa bone yana heta ba painter mo di atlhogong dikgantsa gago mo reitse yaka ke tla ke di konela ke re kae kapa kae ko o leng teng le wena ke itse gore o ntshwaretse dikgang tse di kana ka ke tse ka emere ka re itse gore mo dikgaolong hela ke kwa re bonang metshameko le mentsi simola gone tournament eng ena tsenyenya netse ha o rwa re kolo baleng lele ko e pako kwa o rwa re lo bala lole eh go khala go na le metshameko hela ko mira ke eng kwa ko gae kwa metshameko gone e tsweletse yana ha ile gore wena ga o motho le bo FIFA World Cup ga o lebelele dotsewa ke tsa gore wena o setse o na le batshameki ko lintenko kaolo nga ha ba ile ngoro lebella mo go bona hore hey tsatsilong hala ke gola le nna ke ka go tshwana le reyole yo reyo yo tlhalatsa na go le baleng kwa a sa rwala ditlhakotsi tsa tse wo a ba raga di bolo tseo e se so ke ra ha is a tsamikiwa ya lo gore monate ya mehala so se se mohala se ke sa se rateng ka yone metshameko e mennye ye di-tournament jone tse ke tlhaleba ka dikgotla e tlhale na lehela di-strainyana tse dingwe tse ke sa di itseng tse o bona motho are ba tshoma bantanagwa ee tsa metshameko di raf so se se monate mese rof ana e santse o ithaya gore batho ko ntle kwa dipelo tsa bone di robua ke baratani bo mang heding ela batho ba ledisiwa ke sokere gone mo marigeng a ke a itse gore go na le ba le bantsi ba ile gore he motho ka rehela a ka boela ko gae ka mmenogela hudugela ko gae ka hela gore five ba le bantsi ba tabogela FIFA ana ke tse rena o na le mathata a ya batho ba sa batle go bodariwa motho ga batle go buisiwa a lebeletse sokera ga batle

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

le shumela botlhano mo tsetsa moretsi go tlogela ura ya bosupa ke batlile ka lebala hale tshwarelo ya ka ri le ra gona la dikhantsa gago metsotsonyana hela na go sna go tswa ene le ka ntla mabaka a kwa ntle ga taolo ya rona mme moretsi na le wena a re itise mogo ano khang ye ke kileng ka yone maitsebo a gompieno o kwa re itelelenyana khang e metota potso ya me ke yone gore a motho o tshwanetse a shwa le sephiri sa gagwe a o tshwanetse gore o ye le diphiri tsa gagwe ko mabitleng tsa wena ha o le mo ga kwa re malatse ga go a ikhela o ka kgeta kampo o ka batla go balla ba bangwe se mo pelong ya gago ke batla la ona gana ka yone gore a ke motho e leng gore diphiritse ke na leng tsone siphiritse ke na leng tsone leno itse gore ke bua ka diphiritse e leng gore di akaretsa batho ba bangwe di amana le batho ba bangwe e seng wena hela mongwe wa sephiri ga o ka repa go wa masika go wa ditšhaba a wa re motho sephiri o ya ka sone kwa lebitleng kgotsa go batla gore motho ha o atamela malatsi a gago a bohelo o ntshe sephiri dilo di go siamela ke a botsa ga ke bolelele ope kere ke yaka re tshwantse re a tshela botshelo jwa rona ka re hela wena ko o leng teng ko o ditseng gone ke sa itse gore o dirang mo maitseboeng a gompieno a o a dumelana na kampo a ganetsa gore motho sephiri o ya ka sone ko lebitleng gyana ke batla go nela sekai ke batla go nela sekai se sereng ke batla go nela sekai se sereng

o ka ntsha spiri o itse gore spiri se sa go tsenya mongwe mo mathateng ga ke itse ke potso e ke go ibotsang halo le ditsala lo le batlhano ke gena ba le luile monating la palama o koloi brum brum brum brum koloi bi pitikuloga ba le bararo ba le tlhagelwa ke matshelo a bone hela gone hawa ba le babedi ba go tsana ko hospital batho ba tla ha o ikhela ile gore ba losika ba ba tsamaileng ba latlhegetswe ke matshelo a bone ba ikutlwa ba le phoso kwa re dirile sengwe se se phoso ngwana a rona na sa tshwana go tsamayana wena yo setseng o itse gore kwa wena o ne o kgweetsa ga se yole yo o ileng yole a wa go ntsha sephiri ke potso mashuma mabedi le botlhano metso mo retse go tlhagala ura ele ya botlhano a ka o tla o itisa le na buiso e hlongane mo sana mo sekhatsela o sa robeleng ka ditlhako ka dina go tsedingwe go batla gone gore re ipotsa dipotso tse ileng gore lo ena ha o le sikwa o ka tswa o thusa mongwe ya non ke dutse ka kwano ae mo mafarakhakeng ka kwano e yo mongare sephiri se ya loshong yo monga are ha ke le nne re se ha ke ri ya no ke a go patelediwa gore ke nne le confidentiality ha gare ga nna le patient ha patient a mpoleletse ha e ka ka ema ka bolla ope now darling o monga re jalo wena wa reng what a gift your love has been and how emene hala mo tsotsa mo re tsi pele ga nalo yana re tsa jalo trama ya gago ya kanduka tanda

0: Ke a dumedisa phuthego e gano ka leina la morena le moruti wa rona Jesu Kriste.
1: Beminike ombongo ya moana yetu Jesu Kristu.
0: Ga re obe lethogo re rapeleng.
1: E nka topete biru yetu tukumbi.
0: Morena Modimo wa rona Ramasedi a poloka, re naya tirelo ya tsatsi la gompieno mo diateng tsa gago. Re tla ya o re okame ka mo wa gago o galalelang. Tla ya o ame pelo tse di ubang. Morena Modimo, tla ya o fe maatla ba ba tlhokang maatla. Ka leina la gago le le boitshepo re a rapela. Amen. Re tla tsaya palo ya rona mo go Peselema kgaolo ke abo 41. Temana ke ya ntlha.
1: Dodi matulle seme psalome e kondwa orisha mirongo vine na muyu o ezevetenga.
0: Mme yone e balega jaana.
1: Noyo maisha.
0: Modimo ke thata le thuso ya rona e gaufi mo talelong.
1: Mogona ongore ombatero yetu mo iro fupinji turi moyo o o zembutuna o popevu.
0: Modimo wa bua le mo baibeleng gore Jesu ke ene thuso e gaufi mo mathateng a pehela a bokete a botshelo.
1: Mogona monima gongire membore kusa Jesu Kristu ongore ombatero yo popevu mo duvelo tukwane shina tuturi mogonfi.
0: Ke a itse gore dipelo tsa lona di a uba.
1: Besoso metima bjang shiri ya pamoka biri mo rugose.
0: Mme go tla re lebe ko go Jesu ka ke ena a tshwereng dikarabo tsotlhe.
1: Nonga tuiyere ome o tutale ko Jesu Kristu nga tee patiro bina bihe.
0: Borrasonga mo diamong tse di ntseng jaana go tla re lebe ko go Jesu ka ke ena a tla le tshegetsang.
1: Imbo nga nda ya shonga matunyengeso mo irinji tare ko moana Jesu Kristu ngume pe mo iyere mo dikamisa.
0: Motshegare wa gompieno ga ke lekola masisaoro.
1: Ee, omoge mashame o arandino ndi jare peno o ferekae o moyaruke.
0: Moa Modimo wa nthomamisetsa gore o sampe a motshegeditse mme ebile o tla tswela a motshegeditse.
1: Ombepo ya mogona e o rike kusiakunda kwa motila nao mo makoma wa nungunda mme o kaonje motšhindi nao makoma wa ngatuma beka bana ke yuru.
0: Ka go rialo totane ke sa bate go nna motelele go tsa nako ya lona phuthego e gae.
1: Moruti a re ke ne ko wango kukara o moreno mango ka mofupišinene ga morofo iri
0: ka sebaka se ke tabo ke busa tiro e ka go motsamaisa tiro ke re moa Modimo a o tholele lona.
1: Nosibiri nambetora o irinje ya rura ko mokaonjiso o bišitwa nombepo šarisa mona ka šiharenna enamui.
0: Amen.
1: Amen na
2: ya matuša ntangi šinene ke mboe wanta kuko mohonge wetu. Nambano matuze kamisa inyangu kwa mbo atuisa no mohonge kwe kutupatela no ngumbiro.
3: Kia leboha mutamesa tiyo. Nasi tuwana hasituhe mutuhulu. Takwano, tautoloke. Basha ndangi kwa mohonge.
2: Rileboha la muruti.
3: O baibe la mwope psalema maisha.
2: Baibe li mwope psalema yari.
3: Yehova o modise wa nje hina shime hepa
2: morena ke modisa wa me hangitla ke tshoka
3: mohona menji thwara komeya o matarareke
2: morena o tla nketella pele go a kometseng a didimetseng
3: gapo meo matarareke moyei kuyeri
2: tota a metsi a didimetseng la a itse kwa lenteng
3: mokuru wa monoko kusha erumbira nje o munyewe ma o hangauka o se mothwara o se motike e mothwara komeba o matarareke.
2: Morena o ne a bona gore nkgonne moa gago a boga mo lehaseng le le ka kwano a ba a mo isa ko metsing a didimetseng
3: nambano kurama ibangere o kusha bizubarisi
2: tota emampele tota ne ke sa batle gore ke rere
3: nambano kurama bihite kodo njibisiro
2: tla ke ye ko dikitsisong
3: mohuka mo morongo matu sekama o kwenda ko shirongo sha gapurona
2: ka moso ka nako ya lesome re tlabe re emelela re ya gaborone
3: matwango kuse ka makuno ili ko kusha olagoto la gaporo nozengi ga leketukambura no bina pekepeke
2: re batla go emelela go sa le nako ka gore ga re batla go ya go tshwarwa ke metsamao ye mentsi ya dikoloi tsa gaborone
3: nambano olonjibisiro malesha
2: jaanong dikitsiso tsare
3: o shungura shetu mashutu tuku mo morongo.
2: Tirelo ya rona e tlabe e simolola ka moso bosigo ka nako ya lesome.
3: A e ka nda mo morongo nambale.
2: E tlabe ya go hela bosigo gare ka nako ya lesome le bobedi.
3: Olonjibisiro shiba matweta mohuka.
2: Dikitsiso tse dingwe di tla tla ka moso.
3: Mokurunge tuserondaya.
2: Modimo a re sego hase.

0: kitso tsa temo le leruo le yo mongwe go a busetsa. Ka nna na yo ka tlhoka boroko, ka e tlhoka ka tlhoka boroko, kgomo modimo o nko emetse.
1: Madume moretsi montle wa semoya ya satiro ya setšhaba a ke go amogele moretsi kwa lapeng ke go dumedise mo thulaganyo ya rona ya lesedi la molemirui. Ke bidiwa fela mokgankgana Lopang kwa Golobilwe, e re kopana le thulaganyo ya rona ya lesedi la molemirui. Gompieno jaana re lebeletse dikgangela tse e leng tsa tlhaga mo palamente ya rona ya Namibia, ga bangwe ba mapalamente ba ngongorega ka tlhotlhwa ya dihutsana mo gaetsho le seemo sa dithekiso. Tumelela ke kopane le mongwe wa barui ba ba ikemetseng Raetso Thataone Thataone, yo tla ba re hitisa ka pono ya gagwe gore kganye e ruta eng.
2: Ya go dumedisa gara, ke dumedisa lotlhe kwa kgasong ebile ke dumedisa ba ga tshwana ko magaeng. Dikgang tse di kang malatsi a bogolo jang tse e leng gore di ama matshelo a batho, di ka di latelana hela mme ebile di ka tsa nnetela, di ka tsa tshoganetso. Jaanong ga o ama dipreisi tsa bo dipudi le gone o utlwa di buiwa ko parlamenteng, o tsena letshogo.
1: Right.
2: Le gone o utlwa ka ba ba ileng go di latlhela ko dimarakeng kwa gore nyaa kana di gosomane dipreisi ga di sa tshwane le tsone, o garoga pelo. Jaanong ga o ntse o reditse ke gore lwantsha maoko a re tsaka di-price ka dilo tse di amang borui, ga ke re sale ga go simolola maalo ba kgale ka botlhoko jwa tlhako le molomo. Ga e santse itseditsedi go simolola ntwa ya Amerika le Iran e leng gore jaanong e hepeile ka mosing ka lookwane ka dipetrolo ka di-diesel. Ga e ntse e ukwa e le gore di-price ga diwa, di-price tsa reng nnyaa ke ka gore dilori ga di tswa ko Aforika Borwa di ka go tsaya dipodi ba tle ba seka ba tla ba pegile dijo tsa dikgomo ka gore ba ka tla ba tseile ba ngamile bolwetsi jo tlhago le molomo. Jaanong e le gore e batlela gala gonong gore heme tota heme tota. Jaanong ga ya go utlwa kgang ya ko palamenteng e e reng dipodi le dihutsana kana dihutsana dipodi le dinku gore di kgabaganye di gogiwa madi di ya go tlhatlhiwa matlhoko a tshwanang le pholoso kgotsa na ba ba tshwanang ba re Brussels kana Brussels. Nnyaa ga di dilaboratorio tsa goromente tsa bongaka jwa diruiwa ba re dilo tsa bone di robegile ga e le gore o batla go rekisa o batla gore di kgabaganye wena ka noso o tsamaye o go senka dinale tse di gogang o senke motho o reng o reng. Jaanong o sa tlhaloganye gore mme se se tshwanetseng gore se se ka goka se thata-thata jalo gore ba itlhaganene ba ba akanye ke eng. Bothata fela yone ke jwa gore kana dilo tse ba buang ka tsone tse ke tsone tse e leng gore e tse motho o montsho mogolo a itsisang ka tsone. Jaanong ke tsone dikgang tse o seka temo ya re ga o ware wa bua o bua fela o kukwela maa ka podi ya tsela mme ga ona maano ka gore ga e re o isa e sa re ke gore ke selo tse e leng gore se ama moreki bogolo ba e leng gore ke raya morekisi bogolo ba e leng gore ke batho ba ba botlana mo matshelong.
1: Mongwe mme a se se raela gore jaaka go na le tsone dikgoreletsi tsa gore nnyaa e le goromente emang pele ga hena didiriswa tse di maleba go ka digela seemo sentle kampo go ka baakanya seemo se. Morui wa podi le wa nku go raya gore le enwa go nang bothateng
2: kana motho yo morui ke yone pei ya gagwe ke yone banka ya gagwe. Kana gore bana ba o nwe moronyana ke ha ile go rona le yone ile go roka ya ganya le mongwe ina na ke go ne o no gore ke la bana phutso e ya no dilo di bufula ja dilo tse ding ya na tse ke go ha o sa ntse o yeme ba ba go lota mo ne ha o ka se o bare o re ga ke di di bile lo khwele o ra re ga ke na khang le dilo tsa gago o e di tumela ne a tsona e rile e tla re go lekana o nna ya gane o ntse ha mo ha o sa ntse lo yeme jana kana dilo nama ya tsone e a wa ga kere mariga ga a tsile jana gore a gore seemo sa diruiwa se boela kwa morago mo goreng di siametse go ka di rekisa di na le mashetlhanyana di bona masentle jana ga o ntse o ditshegeditse jana go raya gore di boela kwa morago le tsone mme ebile ga e le gore wa dijesa go raya gore di go ja kgetse ko di a go bulelwang gone e tlabe e le gore di rekisiwa ka mmetela ba ba reng ba di reka di dintsi bobe price di wa gape le gone e wela tlase jaanong ke dilo tse e leng gore ga nka ke motho o itse gore o reng ka gore totala gone bagogi ba tshwana ba tshwanetse ba itse gore diphoso dingwe kana nna ke e tsaya gore gose ke phoso ape ke ntha ba gore a rile goromente a bua ka ekete o koga mmapereko kana o bereka ka dilo tsa makopo a renya kana santse goreng malatsi kana ke yone pei ya motho montsho ebile ke yone popei ya moka jaanong ke a itumela ba paramenteng ba buile ba bua mme go tshwanetse gore go bogolo jang ba e leng gore ba na le mekgatlho ya barui ba buele kwa godimo batho ba kokoneta batho ba tsaya dilo tsa batho fela motshweding
1: motshweding a o tsaya gore goromente ga re emang pele ga re santse re ithunya dinta o tsaya gore ke maipato kampo gongwe boammaaruri ba palelo
2: gangi ka itse ga ke ka itse dilo di gagale dilo di diegile ga kebe jaanong thekiso ya tshona e ntsi theko ya tshona ya dilo tsa tshona e botoka ke kwa Aforika Borwa mme dilo di diegile ga tswalelwa maburu barui ba le ba ko borwa kwa ba ruileng dinku ba ruileng dipudi o bogote batho ba seka ba tlhola ba di isa kwa Aforika Borwa ditlhabelwe mo Namibia mme ga ba le ba re ba bona ga bana sepe ba se anyang ga bana sepe botokanyi ba bonang ga ditlhabelwa mo ao batho ba gote ga e le gore o ntsha dile thataro o ka tlhaba e le nngwe ke raya go ntsha go tlhabisa dile thata.

ke tsone tsa ko borwa tsone tse tsamai e ye skoon mense ha ile gore ga itse tsamai o bone jaaka ba bina mogaetso na ko dingwe hela we pena ko hela ha gona le maitiso a mohute wa mmino o ye go dulela o shebe o tla bona gore batho ba bina jang mo tsama wa dinao tsa bone jaaka ba di hetla ba di change mogaetso go ya kwa pele kwa morago ka ha molemeng ka ha kolopong go tshwara wa mme ka ha lo thekeng ka ha mogaetso o mo tobetsa o ka re o tobetsa e tlafiri mogaetso ai yeyeyeyeyeyeye o tla bona gore batho ba itse mmino wa bone. Thulaganyo ya rona ya me AS Queen Mense ya ntshware ka lotheka ntshware ka ditsebe e tsile bokhuthong a re kopana gape mo beking e latelang qaintses.

Konselo mo tsamela tshe jora jira ka go tla go ntse go le jaano re bua fela ka metshameko ya the FIFA World Cup e leng gore bana go geto thata tshwane tsa a tsela mara go ngefa re bona jana ba tla ba re shupetsa jana di referee. Etse ile ho rmana kung e di tlatso ya go tsamaisa jana metshameko e tsa singla go mpieno mo re tsa metlae go ra jere fela gore jana ha o tla lwile jana kwa fatseng le ola America gore jana kwa Toronto go ra jere ba re motshega re mongobelo wa se thobolo go mo re tsa me mo ile ho rmana kung e thata re tla re libile jana se tlhopa sele sa Germany ba re batla ba rumile jana Joshua Kimmich na Nathaniel Brown gona le Paul Barre Pavlovic Jamal Musiala Felix Mecha bo Florian Wirtz mo le Kai Havertz le Leroy Sané ke bona bana ba ile go bona kwa nge ba tla ba rumilo jana ke mo katisi wa se tlhopa sa Germany Barre Gablan Konan Emmanuel Agbadou gona le Adilon Kasbounou Mrezo me Wilfred Tsingo bo Frank Kessi e leng mo captain o di yana ka yellow card Ibrahim Singare Christ mogo le Van Diomande ange Juan Boni mogo le Amata Diallo ke bona bana ba ile go bona go ngetota ba tla ba romilo yana ke mo katisi wa setlhopa seo sa Côte d'Ivoire fela di tlhopa mo nakong e tota di tla di ikopela di a rapela mo nakong e batla ba rapela

Bone bae sa ya lo kamu zane tapola ya musmano le bula sa phala re banna ame sabe go etsa lele khodi ba bae tsame ka go khatla ile ruri go khwa ya musmano le se tsibae tsole tsibae tsabaka jalo Germany bae batla mo karolong bo bokoseng e tona bae golola ya kae bae khanela jalo Cote d'Ivoire

Bone. Ta jalo Germany gape go tsoka mara go rago. Le ka jalo go tlhatlhoga ka yone me fela. Go tla go le thata ile ruri. Germany arba le ka le morago la gana le ola. Barbale kami Tawle tata Germany